mwetu kesia wa kisesi cha Baito FM. Masito mako ni Pastor Sylvester Chalo wa Musioka kuma ikanisa ni akamu dhanga ukambani wa masapu. Na hindi nundu wa mudena wa umundi ngaini watu komanya o ingi. Na umundi nenda ni kanatu nene undu wa kulea kunoa. Nenda ni kanatu nene undu wa kulea kunoa nundu mabinda maingi andwe mano ye. Akalatia kilungu cha dhanda tuwa muso hake nda yasia. Na tuika noe ni kweka nesa. Nundu cha dhicha vika tukakedha edhi watu ileela. Datu yangaiye tu ya tuika noe ni kweka nesa. Mabinda maingi nitu noa nandu nime ukwatwa nime no. Mabinda maingi usungi onuto na kweka langa. Mabinda maingi binda langa ini ito na kweka langa. Lakini ende ya nakuboya. Ende ya nakuikia. Kila chago. Nundu ngai wakunu kutethesia na nukwe kanesa. Getha yaku ikoka edhwa ukalea kunoa. Ukakedha edhwa ukalea kunoa. Mabinda mainge andu melea kukedha. Onenge tha ziba kube muno ukethia mundu nuno iye. Na ee kalandhi na asio kana itina. Na nendo kuyati kana kiokoni kicho mundi. Ikia ngai waku na nduketi kile mino iukwate. Nduketi kile mino iukwate. Ende ya nambe. Onethu wabe na delay. Delay is not denial. Yesu Kristo na kutethie na ikuika nesa tuboye. Mwe ingaishi tuwania Yesu ni naboya. Na ina utungi ya ubeanu ndu anudusia. Ila siu tu ya tuikanoe. Andu ni manoye ni misido. Andu ni manoye ni kumanda wea. Andu ni manoye ona ni usome vya siana. Andu ni manoye ngai wakwa nenda kuboya. Nikana ukatutethie, nikana tuweke kuiwa mino. Nundu tuwe.

Okay, kiasa hii, noto utuae. Nukono ndo utuae uko ulagwa bazambe. Oka mwenda, anga, oka mwenda na mbesa, na tena mbesa. Ingeka, oh. Ay, oka mwenda e muwau, na te muwau. Yuki, na chujuwe sesuwe sa hii wiki ya. Na juwe saku ikakendo waka iti. Juwe za wathi ute na witi kila no wambe. Jubai, wamwena wezi andikia. Naweza fanya kazi yoyote ya ziada. Naweza fanya mchana usiku katikati. Naweza fanya bila kuangaliwa. Na juu kwa huu, edha isi zio ndani naeteke lile. Mwekuma natu thoko mebasi. Basi. Zainya ndateka 34 kwisi la kamemene kamba ito fama. Wethu kese mba ito. Mba ito kwa tia idhimoni seke sabani siya miongo kenda na ile katuno itano. Wethu kese we ilobi iwe masaku weka jiado. Ngalagosia mero, embu mbere, makima amwe amura ngakandara. Mashabi kuma ito mathika town.

ngalikose etinga likose Manson mutisendo kwa kadhana ka pin pop mwene pendo kake mango vale vale si fetsa ne karoka David filista mwema na mashabiko ndema mbaitsa wa andi yeba monyambo.

0: Kanya ngo tabasenga kuya the most beautiful thing.
1: Metumi
0: kwendo na kwenda na. Omundi ni muthenya witu. Ola ngo kuya yi. Omundi ni yeka kwa nanga. Pio. Edhani we si. We mundo we takibeti. Kana girlfriend.
1: Mundo kutekele.
0: Omundi we tha we muthenya wa. Ivi tuiki wa credit. Lani tui celebrate ita muthenya wa WCW. Kana umali wa mundo waku. Kana umunya na u. You especially era masia. Mwala tuendo. Mwala nebata naku.

0: Faito FM. Faito FM za ungu yokitana lelo.
1: Kwa muno amana kuimboni, ni mane ya tuikie vya sala, na nondo kamwene keta wakaketika, kambuni ya ETG, tumetia na ya tuetika, na ya tuetembe usiambemba siya kuuna aimi, siya ETG M401 na ETG M601. Mbeu ya mbemba ya ETG M401, ni yekane sambuga ye nini, na ndithi na onambuga ya ingiva, ETG M401, isia atene, na kila mbemba isia mbemba ile ile, ye musa mumusio ya vi na ningito kwa uemi wa vya sala. Bemba ii ya ETG M401 nijikane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambu muta kibwezi kitui muingi na hoingi. Nijikane sa isione siya embu taveta na voi na isio sionde ilai kwa tambua nini. Na yo ETG M601 ni mbemba jikane sa kuhuye mani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingita ii na hoingi. Ninzio kwa alama vanda mbemba siya unyithi ya madhose siya nziu. Mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile siya na mesa kwa menene mbeke nene na siu suwe tenesa na ningito na ye moyo ya vevwa. Usio ungi wa mbemba isia ETG M401 na ETG M601 siya dhia wa siya vinge tenesa vahave kena uwe na siya omane siya inama uke dhia ye wane tusuni na hili kake uo ondo siya sa kwa mbe ya kwa. Mbeo isia mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwateka na angroveti nila yiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi nila yiva kuvenaku. Kwa uvombe ange nena na Frida kwesila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone ene na makau kwesila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe. ETG M401 na ETG M601 kuma kambu nini wa ETG.

first mo mi musioka katolone white. Akambia mekalensine my wife eto mama Ryan. Brother David Musia. Paul Mutuko. Kalumeita ka mo mi na on there. Musia jaka na ko ifi ulali wambua. Musia jaka na ko ifi ulali wambua. Kundukita dencha man ngale.

0: na kuitha na ithoko ni kutona kuitha na ithoko mateshi waka na si kuketha na ithoko na maibiki ya nakuwa setambio ya kuinuka na mungusu andikite itikula Nairobi na ibinda juja abikandenuka nuwe sila kula situ nisya na hitha ni mutongo yuko manda otongo inuwe si ni tabaluka kwa hune poti otuthi ya ando maito uosa kula nukatate kuinuka kula ya kuyane sa tukete kune kula temande ya tongo yi na kuiketha na ithoko tepo yanga imu no kuitha na peace na muu na wako kuna kula yaku ketha no kuenda kuinuka kuna kula na the following day ndoso ngale uzembe uinuke ukete lae matangazo uye musi
1: okay
0: yeah.
1: Bwana Fidelis Musyoka mheshimiwa ula ukuitia kivila Moi Air Base Isili Moi Air Base yeto Isili
0: Airbase.
1: Paune vono etia kivila acha UMCA mheshimiwa yangu ita mheshimiwa Nondo na ngeticho etia
0: juu.
1: Nichongelelete Mr. Fidelis. Nikuokileta motuo then wa siasa sia ibinda ye. Motuo uetwa Wanguns. Mboleli. Ite kuelea anao. Na vahai lobi ni uweta angwa muno kisi yocha Isili na weyomba ni etiata kisi yocha Isili kina mboleli ii na weyomba ni etiata mthenu wa mbumba nosi yaku kukonia mboleli ii
0: nitisinesa mboleli siyekuo na nditonyoka ya kana Isili iikuo siyekuo na siyekuo ni nitiyomba ni etia tia zia nitio kana na mboleli sito
1: omuyo kana ziem
0: tejio kana na sito lakini neti wasiliana na alama kwete na alama linda usalama askali ma chiefs na ndo alangi nikanati huko bikia binda ya campaign we said ya campaign sito ina matatizo maguns kana mbolelisu we said ya ikadhani mikutano tende andu maito meno salama ndo ije tiyo kuna siyasa siya guns tiyando kuna siyasa ndewu ni kanawe saithi ya mkutano nwa Fidelis runa ume ya mundu kanando na kui ya mundu mundu ilata asi ya mundu ni makosa maneno mundu
1: ok ya guns ya mbe sio neke ilewa ilo vikuweta medhi sio guns nao
0: guns nando meotumika ni wana siyasa na meotumika wisaidhi ya manenge tuwa mbeso nini mundu watonyo onewa silingi manaili akewa endo kana nge kindu cha mundu kana kanewa ngili umu akewa Fidelis na kekimu kutano kandu pana kwa u mbole liino andu maito na mea andu maito yote endo makanya timei maika risiki maisha mo na kunewa silingi ngili umwe uendo kana nge mkutano ni uthi uendete kwa nanga mkutano ukapa umiwe no uwe na teikwasia kwa u mundu lo kukuita unenge ngili ndo ketikile osa ngili uye na wathi ndo lika mkutano ni ukitotweka security ya mkutano su nika na pa umu mkutano ni ndi nebe sister aku pe brother aku na pe andu mao konetie na naundu ila walika na fujo with always ulothi kuhithi ya nanake wa mbeno luto nyo liko kethi ya nananyaku na ndo umesia musiai luisa asia kekanine sindi wa sangili yesu ni ingatweke mbuleli kwa huni wetu umakuli ya ma andu maito maika atumike na kethanu isi nuutumika tafadhali koma mundu wetumika na ndu umi anuwa uwe
1: mitamboni ya mpaito tenake Mr. Fidelis Musyoka ulono ita kivila chawe msie Isili Airbase mahamu sene wa ilovi niki mutongoi wampaye jito niki mutongoi wampaye jito tuwa sene wapata heba ilovi
0: mutongo yu ambaye jitu ni wapate pa ilobi nundu kuhu ilobi taasya ni kukwani ya wa mali na eka ini mutabie ila mali kuwano ila tina ma MCA tajute na ma MCA atatu
1: ilobi jayima
0: ilobi jayima ma ambaye ya mkamba
1: atatu ilobi
0: ulawe pipeline kwa re na ulongi ya kibra na juu ila kuunenga na mali Nairobi kuunenga na waite 5 million nikana ika makashia kulinga na nondo mwina ikashewa ni ma MCA na juu iti te atatu ma MCA mea atatu maitu makuata milioni itatu nondo kila mundo na milioni mwe na juu ila makuata milioni itatu na uwe tingebete andoa kweli niwe pikia kila mundo la witu weba ilobi nde pikia nondo akuata etu wao kwake nendo nenga nengalika nyuengi tina ma MCA miongweli kana miongwena ila kuna andika na wa ilobi kienu kietwa Green Army tina nengawe kila MCA na nengawe nafasi miongwe tano na nengwa 50 ilita akamba tina ne

Itulia maomeza niwithi ya no mome ukutuwa lucha. Hithi ya uthiuni wa kele tu, mutweka kila kindu chonze ni cha kele tu. Azindilia ni tete tia uyayo. Waunga miala onzu. Ma uno mome utuwa lucha mage imba mana. Ma yuko yani agiaro, wule yuko yani toa kwa agiaro. Na yuko ngo yani ngalo, na yuko ngo yani boy. Ugua ugua. Hadi amutumi awe vizianzui nesa, awe vizianzui wadi ya awe vizianza. Na zai nesa. Ya kangwa neza ya bakwa langi mwiyo. Lagi umu walu jeko no mao. Mage kuyima.

Ate iwe na hea tumani wa mzee wake. Mzee wake akewa ainya siana no waiye. Haimwane the asiana yuma ilobi. O mwithi agomete. Ethe inya asiana agomete. Na no kwe iwe na hea. A mwithi okomone wa hitha landa rika hitato. Oga lea iwe genene na gundhene. Ndewe kana siata noma na amu ndwe muwawu. Iye na agita wana rondo ndwe uwa nezai. Tigethe ti andwe lia wawu.

Hop. Kapendo kimangu mbiangeza sema shamu kimampa itu mamu Regina ni wamukethia na kapini popu na niko kama cha. Mesha kamesha na sevu wambu.

0: Asante sana mtoto anchoke nchekabo wa mwanze.
1: Aweli.
0: Embea Yakobo mwana mwanze ngatikazia matutu mitamboni na muokeshadi.
1: Saida noe.
0: Ruth Mwikali Muindi embea ni mitamboni. David Sila. Embea Antonio Sambuku. Na Jennifer Muthama mitamboni ngatikazia kadhiani gateki.